Bakit nga po ba natin nasasabi yun? Mahal natin ang Panginoon. At bakit ba pwede mo talagang banggitin na kailanman di kita ipagpapalit? Alam nyo, ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng pinakamagandang deal sa lahat ng area ng buhay natin. Amen? Sige nga, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah! Gusto niyo na sample? Sample na deal? Sabi ng salita ng Diyos, His anger lasts for a moment, but His favor lasts a lifetime. Wala yatang naniniwala. Hallelujah! Gusto niyo pa ng ibang deal? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.

So we'll just get on with it here.

0: FM.
1: Hoy maring pakurati ra gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna maring.
2: Exciting!

0: Hindi mo ko pag-umpisahan, sis.
1: Umpisahan sa ano?
0: Okay. Ano labo to ko mas lakyan ka?
1: I'm so sad. Hindi man iPhone 16 Pro Max, pero sa akin na mega.
0: Kaya nyo labo, ikaw, Jenny mo.
1: Ano sa lakyan ko?
0: Wala to?

0: Hindi mo ka pag-umpisahan, sis.
1: Umpisahan sa ano?
0: Okay. Ano na, ba't ko kami salakyan ka?
1: It's so sad. Hindi mo na iPhone 16 Pro Max, pero sa akin na Mega.
0: Kaya ano na, ikaw din mo?
1: Ano na, salakyan ko?
0: Wala ito.

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga

0: 99.1 exciting.
1: Ura, Kapitan!
2: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan lang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Kanya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata. Kanya, mamular ba? Mato nga na balaka ko kay Basil at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ko. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubert kay sir, taga matan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyot ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Manami gin!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Parparali pagod par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Nasay mo hayang asawa?
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Gumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binaubi, pinagali ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
6: HIT!

0: FM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng bujuti kagabi.

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ora, Kapitan.
2: Unsay kalahian sa una ug karon?
1: Ani ni siya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon diay.
1: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban.
1: Wala na, nangabayot na. Exciting.
3: Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot rin nimo. Dahi kagyog o. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, abot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhao nimo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka good. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos bagyo. Tagahan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, regyud ana kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later ako makaon.

0: nimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Salsa.

0: face.
1: Ako di Ice Jack, Osaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Abot o rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talaw nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Kuday si Bal, 40 anyos na, gadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Tagahan akong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyod ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumano og Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Selsun.

0: Walang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Bili sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alima, akuratira mo lang yung mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!

0: Utana ako pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
0: Si Kadaobe.
1: Aguan. El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan sa ginga sa'yo. Nang buwa kong babungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kaayo siya.

0: Remix.
1: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Abaw de Oro. Sa akong maldes atong niaging duwakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Naku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3.

0: ang Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Clear Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, System Pain.
4: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit, pero pag tumar na ako, System Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang System Pain.
0: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sultan nga na mina ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro!
7: Exciting!

0: 99.1 Exciting. Sikap Lodi nga apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kong barbero.
2: Hala, sorry. Sorry ha? Payot yan. Among. Itawa, tine.
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he.
2: Payot.
1: Siyempre, bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix. Kaya ako, sa una na bandugay na to, na ako itian ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa kong likot. Matanungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Kung meron Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, teko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga, usang kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako insist ba? Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likot, mubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes 12 na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pag

0: tod mga estudyante. Sa diha nga nakalungog ko ani produkto nga Bisunix Plus, palitin ko, sulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw pag-inom nako pagkaugma, ako na dayon na matiyagan, wala na pud ang mga pamulas sa kumata, labi na tong mga ugat-ugat nga gagmay, wala na pud niya, wala na pud tong gitawag nila tejom. Muna pa salamat jud ko ani Bisunix Plus capsule. Sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pod sa ilang sakit silang mata, sulay niyo ni ining Bisunix Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, hamtang paggabi, diyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag inis, sahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lapis.

0: Plus Herbal Soap.
1: Yun si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud, Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Kung maminaw

0: sur RXFM.
1: Mar, ali ba? Pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka, bisag dili ka guwapo.

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Hello, hello.
2: Oh, hello.
1: Papa, pa.
2: Oh, nak.
1: Uli, na.
2: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ep.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong duwa kabuhang murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nilainay na siya, mag-anay siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya,

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahal.

0: ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sista Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sista Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par! Ano naman, par? Pakurati na ko na yung mga silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
4: Exciting!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ko na to ni ha. Ingon man kuno ka nga nawong kukunggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Tuntas Gold Train, tumanggod, sir. Hindi, dum, ako dinulan nga dugo. Dugo na ako, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Tuntas Gold, akong kansulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. So, inya, normal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ng higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngunit sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
5: Turbo. May maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sara Daini, taga-Cagayan de Oro, sa ka-call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
0: Hala, oy, di man dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: on sa man kura.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko ga kitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon niyo sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo. Dili pa ko katulog o dayo. Niyag makamat mo. Kuduga na sa kasbalik katulog. Lima na tini ka. Tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniyato dili man. Masama. Dili

0: ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Magsanton Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma, ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit

0: Dili pareha sa ubang brand, kailangan pa kamulinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: 99.1. Exciting! Oh, RJ, kumusta bang klase?
1: Okay, kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na yung question sa imong teacher?
1: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot. Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Yung galawiyo, taga-anapunturang dabaw din. Kung kaya tayong taas, kung hindi, so kung pag-ihi, pagputol, ay hindi nyo nating matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kretin, lami anapunog, makaipo, sa pag-ihi, utira kayo. Pero orang kretin, and 94, lang kung makapaminaw sa kung hindi kamultika, sa kung napalatia, ang unang kulaya na ang loob sa Yesu. Kaya hindi mo kayo matabang na sa inyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana na po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingo na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabulan na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya na wala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ni. Wala ni DI taga na.
4: Premium D3. Ang vitamin D3

0: konserwa, tatlo ako ng gamit. Kung Santon Plus Herbal Soap, tura ang akin itong sumapan.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gig.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sola! Pagigiyoyab!
7: Oh!
6: Sukat ka namin na kung XFM? Kwartahan ako!
8: Wow!
6: Na pagigiyoyab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
9: Mga katupa, excited!

0: XFM.
1: Par, par, alay magod par. Pakurati na gunang hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Oi, ay, che, unsa man ni F ha? Tinignan sa imong card.

0: perfetto.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Rumiu Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugong duwa kabuhang murag na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na inahinay na siya. Mag-anahinay siya, nagkawala siya, nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga ganitin na kamibibis na kinawala, magod. Basta ka.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang

0: pabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pagkaayo mo sakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Paige. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor. Pabibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanikagikan? Nangayon nagpasalubong.

Rodney,

0: Oi, balot! Oi, balot!
1: Piten!
0: Na kaya sindi, ha?
1: Naa!
0: I-open po dong siya again!
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: Santo Plus Gold.
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
5: Kami nagkukwansa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kundihan, pero nagkuhan-kuhan na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat gani ko na nakadungupuan ni si Dr. Sayes ko. Na paano yun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan ang natubangan.
6: Pero mi good gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kupsay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't yun og kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3.

0: comes and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Hindi na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Paige. Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas.

0: XFM.
1: Maring, alin pagod, maring? Pagkurati na ko na iyong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyong driver?
2: Mga katrupa, excited!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang programang pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ang mga ibisa, dekalidad at nutraceutical grade ng mga produkto po nito. Sa mga kabayan, dahil hindi pa nakasubok ng atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo po ang atin po mga suplemento. Gaya na rin ang atin po mga healthy and nutritious coffee. Ang ating po Santon Plus Coffee Mix, ganoon na rin ang ating pong Premium D3 Coffee Mix at ang iba pang produkto ng Yes to Health na kagigiliwan ng buong pamilya. Ito po ngayon likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayin pa rin po natin ang isa sa ating pong mga Doctor of Alternative Medicine, Certified Naturopathic Health Practitioner, PhD for Naturopathy, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat na ating mga katropa sa buong Pilipinas. Welcome po sa ating regular program, The Secret of Health. Sana po yung marami tayong matutunan sa hapon pong ito.
1: Mm-hmm. Samahan po ang iyong mga linggo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries. If ever meron po kayong mga katanungan about your health, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. At puntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para sa libreng konsultasyon at mabigyan po kayo ng complete health assessment mabigyan po ng solusyon ang matagal nyo na pong iniinda ng mga karamdaman. Ano? Mahirap po pagka yung mga sakit na yan ay nabaliwala po natin, no? O naipagpaliban ng gamutan, lumalala po yan sila at nagudulot pa ng mga komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga, as soon as na-discover po ninyo na meron kayong iniinda ng mga karamdaman, eh agaran dok, dapat nasusolusyonan o nabibigyan ng pansin kaagad yung mga sakit po na yan. Ano?
2: Oo, kasi pinaka-importante yun sa lahat na hindi lalala, no? Marami namang way to prevent, marami ring way para malaman natin kung ano yung mga pamamaraan pwede natin gawin. Napaka ano na ngayon ang mga modalities and knowledge. Actually, yung naturopathy, isa sa lumalawak na profession sa ating bansa. Ang layunin talaga niyan, tulungan kayo na makahanap ng paraan para hindi tuluyang magiging life-threatening yung kondisyon. Kasi most of the killer diseases, partner, sa Pilipinas may tatlo eh. Number one yung heart attack.
1: Yan, no.
2: Pangalawa yung tinatawag na malignant neoplasm or cancer. Pangatlo sa listahan ng killer diseases sa bansa natin ay yung cerebrovascular accident, yung stroke and related condition. So yung mga yan, lahat ay related sa lifestyle. At pwede ito maagapan dahil sabi ko nga kanina, ito yung number one na problema at panganib sa kalusugan. Kaya lang, itong mga ito din ay preventable.
1: Ang mga karamdaman nito, Dok, ay may malaking kinalaman ano, sa atin pong lifestyle and sa atin pong mga kinakain, mga kaibigan. Oh. Ano. Once na maiko-correct po natin itong mga bagay na ito, mataas ang possibility, Dok, na maiwasan din natin itong ganitong uri ng mga karamdaman or mapababa po natin yung chance na magkaroon po tayo nito.
2: Oh, kasi ngayong panahon, modern civilization, kumbaga, hindi na katakataka minsan pag isang tao kahit bata pa, mga 30 pa lang may hypertension.
1: Yes,
2: na
1: so.
2: Nung unang panahon alam nyo yung lolo ko nga noon, ang iniinom lang niya sambong eh. Tapos ang edad niyang namatay siya almost 90 years old kasi nga yung pagkain at yung kanilang traditional na way na inom sila ng herbal. Tapos hindi sila masyadong kumakain ng too much sugar, too much yung mga mamantika, at more on organic talaga. Kasi sa probinsya, kung ano yung nandiyan sa palibot, mga tanim-tanim, yun ang kinakain nila. So yung mga ready-made na yan, nung unang panahon, luxury na yan eh. Noon nga, noodles lang eh. Di ba, pag galing kang abroad, pag-uwi mo, dala-dala mo mga noodles. Ay ngayon, kahit saan, pwede ka nang bumili. Kaya maraming tao na dati, ang sakit dun lang sa mga mayayaman, eh ngayon, yung sabi nga nila, cancer is diseases of the rich eh. Pero ngayon, hindi na.
1: Hindi na.
2: Everybody can have cancer. Kaya ang point dyan, kinakailangan talaga aware tayo yung consequences ng diet at iba pang mga ginagawa natin at kung ano rin yung way para ma-prevent ito.
1: Ayan, sa mga kaibigan natin ha, kinakailangan po ng sapat na kaalaman or knowledge about yung mga karamdaman na yon, kung ano yung mga maaaring magdulot nun sa ating pangangatawan at kung ano yung mga pwedeng maapektuhan nun ng mga organ sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Once kasi na alam natin yung kung paano sumisira yon sa ating pong pangangatawan, kumbaga mas mako-convince tayo, Dok, ano, na mas madali-dali nating maiwasan, ano, like yung mga lifestyle, yung mga wrong lifestyle, yung mga wrong habits, ano, and then yung purchases of foods. Kumbaga, kapag alam natin kung ano yung naiudulot nito, ano na banta sa ating pong pangangatawan, mas magiging aware tayo to avoid it. Ano? Kasi pagka hindi, yung iba unaware na nagagawa nila yun. Yung iba naman, Dok, alam naman nila pero hindi ganun yung, kumbaga, hindi ganun kabigat para sa kanila.
2: O kasi nga, minsan namamaya na yung masarap, di ba?
1: Ayan na nga.
2: May bali na, may maintenance na lang. Pagkatapos kumain ng lechon, kakain ng maintenance. Pero yun yung reason bakit paulit-ulit ang sakit. Paikot-ikot lang. Ano? At later on, habang tumatagal, sa halip na mabawasan ang sakit, nadadagdagan. Pati gamot nadadagdagan. So nakikita natin kung saan ang problema. Ang problema hindi sa doktor, kundi mismo sa sarili natin. Yung ating disiplina. Kaya nga kami sa Yes to Health, yun lagi namin pinapaalala pag may pasyente, ano, lagi natin sinasabi, yung tamang diet, yung choices natin, yun ang magdadala ng ating healing. Yung paggamit ng Santon Plus Gold, yun ay nagbibigay ng malaking opportunity sa katawan na makarecover. Kasi nutrition ang tinatarget ng ating Santon Plus Good. Mm-hmm. Even yung iba pa nating produkto, ito ay magbibigay lang sa atin ng mga materials for healing. Kasi yung katawan, may ability naman yan na magpagaling na sarili niya.
1: Oh.
2: So, ang kailangan lang ng katawan that are commonly missing sa ating buhay, yung eksaktong nutrients na kailangan niya to function properly for healing.
1: Oo.
2: O, kaya sapat na na piliin natin yung diet natin ng tama. At kung kulang, sa tingin natin kulang, take supplement. Katulad ng Santon Plus Gold. Kasi FDA approved itong Santon Plus Gold. Ibig sabihin, safe ito na inumin araw-araw na ating mga consumer. At hindi ito katulad ng ibang produkto na kapag nasobrahan ka, eh magkakaproblema ka. Kasi ibang kategori nito eh, pagkain po ito.
1: Yes, so, so mga kaibigan natin, ano? So, hindi natin sinasabi, Doc, ano? Na hindi kayo umiwas sa ganito, take lang kayo ng ano, Santon Plus Gold. Ano? At wala kayong dapat iwasan. Hindi, mga kaibigan. Ano? Meron tayong mga, ano, marami tayong mga dapat po na isaayos sa ating pong pangangatawan. Ano? Kaya nga dito sa program po natin, eh, pinapaalam natin sa ating pong mga kababayan kung ano yung mga dapat at mga hindi nararapat, ano, sa ating pong pangangatawan. At pag nasunod niyo yun, malaking bagay na yun sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan.
2: Mm-hmm.
1: Itong mga suplemento na ito, mga kaibigan, ay pandagdag na lang dun sa integrity ng atin pong health para mas makaano siya, mas maka-cope up siya, ano? Kasi hindi naman lahat ng karamdaman, Doc, is galing din dun sa lifestyle natin. Merong mga viruses, merong mga bacteria.
2: May genetics.
1: Oo, may genetics, ano? Na kinakailangan pa rin ng katawan natin ng sapat na nutrisyon at sapat na sustansya para maka-cope up dun sa mga bagay po niyan, mga kaibigan, ano? Kaya malaking factor na yun, Doc. Pagka maiwasan mo yung mga, ano, yung mga gawain at mga pagkain na primarily nagdudulot ng iyong mga karamdaman, malaking points na yon na mapanatili natin yung healthy body, mga kaibigan. No? Lalo na, pagkasabayan nyo pa ng pag-inom ng ating pong mga suplemento, eh talagang yung pagiging healthy ma-achieve natin at yung lakas ng pangangatawan natin at yung pagiging functional natin, ano, yung pagiging functional ng every organ sa ating pong pangangatawan, eh makakamta natin, mga kababayan, ha? Kaya yan, ha? Sa mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, meron po nagtanong dito. Good PM po. Ano po magaling na pang-alis ng varicose veins?
2: So, yung varicose vein, para sa kaalaman ng karamihan, ito yung hindi maayos na kalagay ng veins. Meron tayong dalawa kasing major blood vessel. Ano? Yung artery, yun yung makikita nyo sa mga drawing na parang pula. Kasi ang dumadaloy dun is fresh oxygenated blood. At yung veins naman, di ba kulay blue yun? Ibig sabihin nun, ang dumadaloy dun, yung mga dugo na merong dumi pabalik sa ating lungs and heart. So, usually, pag may varicositis ka o may varicose veins ka, ang nagkakaproblema dyan yung valve ng ating mga veins. Kasi yung veins natin, may parang valve yan eh. Para hindi nagba-backflow yung dugo. Ang direction lagi, papunta sa heart. Going to the heart and lungs, ano? So, ang nagkakaproblema pag may varicose ka, yung mismong valve. So, pag nagkaproblema yun, pwedeng nagba-valve, so lumulobo yung varicose. So, ang common na ginagawa nila dyan, nagsusuot sila ng ano, yung tin socks or yung iba, stockings, compression socks na tinatawag para makatulong na hindi magbabulge or lalala yung varicositis. Tapos, iwasan din yung sobrang pagtayo lagi na kasi karami nagkakaroon yung partner, yung mga trabaho nila.
1: Maghapon.
2: Nakatayo, maghapon. O naglalakad maghapon. Or mayroong problema sa circulation. So, ang pinaka-the best sa mga varicose veins is uminom tayo ng mga inumin o kumain ng mga pagkain na may magandang supply ng amino acids, mga pangangailangan kasi ng ating yung protein niya na magandang klase ng protina para makatulong sa integrity ng ating mga blood vessels katulad ng veins natin. At iwasan natin yung mga activity na pwedeng magpipressure sa ating mga varicose. Sa totoo lang, kapag medyo malala na ang varicose, ang pinakang solusyon medically dyan ay surgery. I-surgery yung mismong may problema at yun ay medyo complicated na proseso. Ano? Pero kung kayo ay nagsisimula pa lang yung varicose veins ninyo, ang mga pwedeng gawin, bukod sa pag-take ng mga B-vitamins like B-complex, Vitamin C is very important sa integrity ng ating pong mga blood vessels. Mm-hmm. Malaking bagay din yung pag-take ng calcium and magnesium. Ganon din yung Santon Plus Gold dahil napakaraming antioxidant property na meron dyan. Yun din mga tinatawag na physical therapy. For example, itataas mo yung paa mo ng mga 2 to 3 inches na mas mataas kesa sa iyong heart.
1: Mm-hmm.
2: Pag ikaw ay nagre-rest. Kasi ang mangyayari noon, matutulungan mo yung ano, yung blood flow na mas efficient pabalik sa ating heart. Kasi kalimitan na nagkakaroon ng varicose veins yung mga obese, yung mga may other condition na nakaka-apekto sa kanilang daloy ng dugo.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kaya yun ang nangyayari doon.
1: Okay? Kaya sa mga kaibigan natin ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, mas maganda makapagpakonsulta una-una para makita kung gaano kalala yung inyong pong varicose veins. Meron kasi yung iba doc, superficial lang yung mga varicose veins nila. Meron naman yung iba, deep inside talaga, the subcutaneous area. Hindi mo masyado malalaman na may varicose veins ka, pero nararamdaman yung mga symptoms like yung pangangalay.
2: Sa amin mga water therapy na ginagawa dyan, commonly kami sa wellness center, ang ina-advise natin yung tinatawag na hot and cold foot bath. O yung ilalagay mo sa medyo mainit, then after that, after 5 minutes, ilalagay mo sa malamig. Ang nagiging action nun, kasi pag nilalagay mo sa mainit yung part ng katawan mo, it will attract more circulation.
1: Parang
2: hinihila niya. Then if you apply cold, it will push away the circulation on the blood. So yung action ng parang close open
1: push
2: it can help to increase yung health ng ating mga veins, varicosities, ano, at saka nawawala din, nakakatulong yan doon sa magandang kasi nagkakaroon ng clog veins. Kaya nakikita nyo lumalaki o yung iba pa parang pumupulupot, parang makikita mo
1: parang spider web.
2: Iba yung direction ng mga veins, so nagkokos ito ng parang ngalay, masyadong hindi maganda po yun pagdating sa circulatory system.
1: Mm-hmm.
2: So lahat ng nakakatulong sa hypertension can also help people with venous insufficiency o yung isa na yung varicosities o varicose veins.
1: Itong problema ito, Doc, ay hindi naman siya ganun ka life-threatening, pero yung komplikasyon niyan, yun ang maaring maging delikado, like yung pagkakaroon ng mga blood clot. Pagka namuo yung mga dugo dyan sa inyong veins area, tapos napunta dun sa mga yung mga delikadong mga ugat, ano, tulad yung ugat sa puso, ugat sa papunta sa ating brain area, pag nag-clog yan doon, delikado kasi maaaring magdulot yun ng blockage.
2: Yes.
1: Doon sa inyo po mga kaugatan or sa mga blood vessels ninyo mga kaibigan. Kaya as much as possible na malunasan itong ganitong uri ng karamdaman, mas mainam po mga kaibigan, no? Kasi yung discomfort na may dulot niyan, matindi talaga mga kaibigan. At the same time, yung komplikasyon nga niyan, yung nabanggit natin, yun ang delikado rin po, ano, na maiwasan. So maganda yun doon, ano, yung foot bath, ano? And then after nun, Doc, pwedeng haplasan nila ng Santon Plus Herbal Oil.
2: Oo, kasi kailangan din ng ano, ng something that will stimulate circulation.
1: Mm-hmm.
2: At yung Santon Plus Herbal Oil, meron yung mga sangkap na essential oil na nakapagpapaganda ng balat at the same time nakapagpapaganda ng circulation sa isang part ng katawan na ina-applyan.
1: Mm-hmm.
2: O kaya yun ay ginagamit natin para dun sa mga medyo masasakit ang katawan, hindi ma-relax.
1: Mm-hmm.
2: So, isa yun sa magandang gagamitin ng mga herbal extract.
1: Yun, ha? Kaya yan, sa mga kaibigan natin na nakaharas po ng varicose veins, ano po yung mga dapat nilang iwasan? Like yung sa mga clothing, yung mga sobrang fitted ng mga jeans.
2: Mas
1: maganda maiwasan din siguro.
2: Yung mga damit at kasuotan na masyadong masikip.
1: Yan, yung lalo hapit na hapit.
2: Lalo na doon yung sapatos pa nga lang. Pag susuot tayo ng sobrang masikip na sapatos, ay napaka-ano nito, hirap sa circulation.
1: Mm-hmm.
2: Pwede kayo magsuot ng mga damit na medyo loose lang at hindi sobrang masikip. At yung naman tinatawag na compression stockings, ang purpose naman nun is makatulong doon sa stability ng blood flow. Kasi ang nangyari yun sa may mga varicose veins, parang nagkakaroon ng yung iba dyan, parang namamanas.
1: Parang nag-loose.
2: So, ginagamitan talaga, ina-advise yung compression stockings. Pero pagdating sa mga kasuotan, dapat talaga hindi masikip.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang laking problema nun pag sa daloy ng dugo.
1: Daloy ng dugo, oo. So, yan. Sa mga kaibigatan. And anything na maaari po makapagpadumi or makapagpalapot sa inyong pong dugo, syempre, pagka the more na sticky yung blood po ninyo, the more na mahirap yan mag-circulate sa ating pong pangatawan, yung papunta at yung pabalik. Ano? So, ano kailangan, iwasan nyo po muna yung mga pagkain, like yung maaari mag-attract, ano? Ng itong pagbigat ng dugo natin, mga kaibigan, ano? Sugar, itong asin, sobrang asin, itong sobrang taba sa dugo natin, mga heavy metals, toxins sa ating pong dugo, mga kaibigan, yan yung mga impurities na kinakailangan maalis sa ating pong dugo para maging free flow ito sa ating pong mga blood vessels, mga kaibigan. No? So, yung mga produkto natin, nakakatulong yan ng malaki para po linisin yung ating pong dugo, ano, i-detoxify yung iba't ibang organs ng ating pong pangatawan at maging malinis, ano, yung ating pong bloodstream, mga kaibigan, para maging maayos, ano, yung flow nito sa ating pong pangatawan. Another inquiry, Doc, ang nagtanong, ano, good PM, pwede po ba ang Santon Plus sa heart enlargement? Salamat, 71 na po ako.
2: Yes, kasi ang ating Santon Plus Gold ay may mga sangkap gaya ng mostly, ha, yung mga anthocyanins, partner. Yung anthocyanin, galing ito doon sa mga halaman na bright colored na ang nagagawa ng anthocyanin, una, antioxidant, pangalawa, it helps circulation. Hindi siya direct na gamot sa sakit sa puso, pero ang tinatarget nito, itulungan yung mga basic function ng katawan para makatulong sa problema sa puso. Kasi ang may sakit sa puso, kailangan niya ng magandang daloy ng dugo.
1: Yes, so...
2: kung masyadong malapot ang dugo mo at meron kang... hindi magandang oxygenation ng ating sistema, nagkakaproblema talaga lalo yung puso natin. So yung mga phytochemicals na nandun sa ating Santon Plus Gold, isa na nga yung mga anthocyanin, ano, yung santones na galing sa mangustin, yung chlorophyll galing sa moringa, can enrich our system of circulation ng oxygen at nakatutulong ito yung nutrients sa pagpapatatag ng mga daluyan ng dugo. So, yun yung crucial kasi pagdating sa problema sa heart. Eh, bakit ka nagkakaroon ng heart enlargement? Because yung heart mo, hindi po siya relax. Masyado siyang pagod. So, nagkakaroon ng cardiomegaly na tinatawag. So, kinakailangan natin yung mga sangkap ng Santon Plus Gold para makatulong sa atin nutritionally.
1: Yun. Sa mga kaibigan natin, ano, na ganito yung naranasan. Meron din tayo, Dok, ano, yung si Ma'am Enriquita Cruzado, ano, yung pasyente natin sa clinic. Meron din siyang heart enlargement. Yan ang tinake niya, Santon Plus Gold. Tapos sinabayan niya ng premium D3. Tapos yung vitamin C, I think nag-take din siya ng Santon vitamin C natin. After 1 month or 2 months, pagpa ECG niya uli, okay na yung kanya pong nararamdaman.
2: Kasi alam ko nangyayari doon, gumaganda yung daloy ng dugo kung mataas ang BP mo. Lalo na meron itong mga essential fatty acids, yes, yung premium D3. It really helps doon sa sitwasyon ng isang pasyenteng mayroong heart enlargement. At marami pa rin factors kasi nakaka-apekto sa puso natin kung bakit siya lumalaki o minsan nagkakaroon ng pagbabara, yun yung tinatarget ng nutritional approach na malessen yung burden ng heart by lessening yung pressure sa ating dugo. Eh, sa totoo lang, yung pagpapababa ng blood pressure, kung malalaman lang natin yung cause bakit kahit tayo nagkaka-hypertension, eh, hindi tayo mahihirapan.
1: Mabilis ma-roll out.
2: O, na ma-achieve yung normal blood pressure.
1: Yeah, so, okay na. So, mga kaibigan po natin, na nakakaranas po ng iba't ibang uri po ng mga cardiovascular diseases, kinakailangan isaayos po ninyo, ano, yung lifestyle and diet. Tapos, take po kayo ng mga nutritional supplementation at ipinpoint ko ano yung mga primary cause ng inyong pong mga problema, ano, para mas mabilis masolusyonan yung ganito pong uri ng karamdaman. Okay? Another inquiry, Doc. Nagpahabol ng katanungan. Good afternoon. Si Dudes po ito ng Bacolod City. Tanong ko lang po, Doc, kung ano po ba ang gamot sa psoriasis?
2: Ang psoriasis ay isang uri ng autoimmune disorder. Ibig sabihin ng autoimmune disorder, ang kalaban mo dyan ay mismong immune system. Ina-atake niya yung iyong mga tinatawag nating mga fast-growing cells, gaya ng skin. Kaya, kung mapansin mo, yung mga may psoriasis, parang nagbabalakubak. Dito yan, makikita mo yung sa buho, sa ulo, sa mga singit-singit ng katawan. So, nagkakaroon ng flaking, parang laging nagbabalat. So, because it's an autoimmune disorder. So, pag may mga autoimmune disorder tayo, ang approach is, in general, bibigyan natin ng importansya yung ating immune system sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga immune modulator. Mm-hmm. Kasi yung immune system natin, kumbaga, malakas siya pero bobo siya.
1: Mm-hmm. Yan nga.
2: Bakit bobo? Hindi niya makilalang yun kung sino yung kalaban ng katawan at hindi kalaban. Yung self and non-self. Kaya nangyayari, kahit na part ng katawan, ina-atake niya. At kapag ikaw dun sa punto na ina-atake yung keratin area, mm-hmm. yung skin area mo, mga soft tissues mo, pwedeng psoriasis, kinakailangan talaga mabigyan ito ng itong immune system natin, ng immunomodulator. At maraming mga klase ng immunomodulator, pwedeng mushroom. At ang kagandahan doon sa ating Santon Plus Gold, meron siyang, yung limang sangkap niya, halos lahat yun may immunomodulatory properties na nagbibigay ng kakayahan sa immune system natin na palakasin yung kanyang ability to discriminate. Kasi malalaman niya kung sino talaga yung totoong kalaban. At although walang direct cure na tinatawag na autoimmune disorder, pero napapatunayan natin sa mga karanasan natin sa paggamit ng sustansya na kusang nag-i-improve yung kondisyon ng isang pasyente once na ikaw ay merong sapat na nutritional support. Kasi alam mo ba na ang psoriasis, kung bakit yan umaatake, hindi pa pwedeng na-i-stress yung pasyente. Pag na-stress ang pasyente, mapasobrang tuwa o lungkot or excitement, lumalabas yan. Nag-clear yan. So, ang suggestion ko po sa inyo, sir, do sa texter natin, unahin mo yung lifestyle. Bawal na bawal dyan ang sobrang stress, magpupuyat, bawal dyan yung mga excess sa fats, salt, and sugar. Hindi pa pwede kasi it will make our immune system vulnerable, lalo pag sobrang asukal. Tapos huwag kayo magbisyo. Kung kayo yung nag-aalak at sigarilyo, ihinto nyo na yan. At focus kayo sa mga antioxidants para ma-counter yung effect ng ganyan sa ating mismong skin. Napakarami ng mga pasyente na nakita natin na nag-improve, ano. And one of the most important talaga, detoxification.
1: Detox yan.
2: Yung cleansing, kasi yung toxicity ng katawan can make our immune system na ma-confuse siya. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya.
1: Kaya, parang isa yun sa nagiging daan na nagiging bobo yung ating pong immune system sa dumi ng katawan natin.
2: Kaya ako talaga, pag may mga may psoriasis, ang unang-unang recommendation ko, detoxification program. Kung malapit kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, meron silang mga program na pwede ibigay for detox. At ito ay malaking tulong po sa inyo. And siyempre, tuloy-tuloy, mag-take kayo ng Santon Plus Gold. Ang kagandahan kasi sa Santon Plus Gold, sa tagal-tagal ko na sa industriya ng wellness, maraming produkto pero ang mamahal. Pero kung titingnan mo naman yung benefit, almost the same. Kaya nakita ko yung Santon Plus Gold, sabi ko, una, mura, pero mataas yung quality and benefit na pwede natin makuha. So you can take as much as 2 capsules 3 times a day, na mas cheaper pa rin naman kumpara doon sa mga brand na sobrang mamahal. Libo-libo ang presyo nila. So yun po, take kayo. Then vitamin C is very important. Alam nyo naman ang purpose ng vitamin C. Protection sa ating skin and collagen production para mas yung integrity ng inyong mga skin ay mas matatag. And another thing, maganda sa immune system yan. And don't forget yung pag-take ng ano ng tamang dami ng food, importante yan sa inyo para hindi kayo magkaroon ng weaknesses na madaling dadami po yung problema sa katawan. Kasi nanganganak yung problema ng psoriasis . Pwede maging psoriatic arthritis yan, na pati kasukasuan mo sumasakit na, so on so forth. At kailangan mo talaga ng tamang advice pagdating sa wellness.
1: Basta autoimmune disorders, dong, ano? One of the challenging problems na pwede natin maranasan, yung kalabanin yung sarili mismo natin, o ang kalaban natin mismo, yung
2: immune system,
1: parte ng ating pong pangatawan, mga kaibigan, no? So, kinakailangan lang ma-correct, dok, ano? Kinakailangan maisaayos kung ano yung mga malfunction sa ating pong mga sistema para mas mabilis po natin masolusyonan kung ano man yung mga problema na naiudulot ito sa ating pong pangangatawan. Para dok, naman na, pakabilis ng programa po ng ating oras. Pakabil ka pa dok ng mensahe.
2: Siyempre, sa lahat po ng ating listeners, sa lahat ng XFM stations na nakatutok sa ating palatuntunan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sana po kami ay nakapagdulot ng makabulong information na makapagbibigay sa inyo ng knowledge kung paano natin panatilihin na maging malusog, malakas, at at maganda ang ating pong kalusugan. Maraming salamat po. Ako pong inyong Banday Kalusugan, Dr. Aji Bakla. Hanggang sa muli, magandang hapon sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga kabayan po natin, lahat ng mga katrabaho po natin dyan na lagi po nakaantabay, lagi po nakasubaybay sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At hanggang sa muli po sa iyong pang mga edisyon ng ating pong programa, samahan po tayo dito sa ating pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasalamat ka pa paalam. Ang iyong puntahing dalangin ang Panginoon nawa ang kapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa ating pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Mati City 99.1.

0: isali sali pa sa pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Ah, hehe, problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Eh, oo, oh, ah, akong butangan og musukol. Oh, ah, exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay hindi magkatulog o dayon. Magkamat mo, tuduga na sa balik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayon daw niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na good group. Kaniyato, dili man. Masama, ginagawa.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang yun bala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santol Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahit

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
5: Exciting!

0: Archie, kumusta magklase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akuan, Kap, nangota na siya kung kinsa iwa kasabot.
2: Exciting! Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Jun Galoyo, taga na po siya ang dabaw din. Kung kaya't yung taas, kung hindi, so kung pag-ihi, magtutol, ay hindi nyo hindi matul.
2: Sa Thought Plus Gold.
3: Kapitin na may anahulog na kahit po sa pag-ihi, o tira kayo, gano'n orang kapitin, and then tipo, lang itong nakapaminaw sa itong ipang multikap, at saka nabalatiya, at yung sulaya na ang doon sa history, at hindi kayo matabang na sa inyong panggawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkunanoon kayo gasto. Testingan ako ang Mission X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lagu. Sulayin nini. Wala ni DI tagalanam.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kunchik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sa una, pugi ko yung yab. Sukat ka na minaw kong XFM. Kwartahan ako.
14: Wow.
13: Naapagi ko yung yab. Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
15: Mga katupa, exciting!

0: 99.1. Exciting.
1: Megala si Victor Wood. Okay na buhi, yung kundi na mugahi. Kung imong pungsi, mupuyos man lang hinoon. Unya, gikan Megala sa Kabisayaan. Duna usay misikat ditong usa ka bisadya. Usa ka bisadya nga itumon dakon nga tao. Guwapohon, pero akong liwat niya. Megala si Yuyoy Villamil.

0: FM Marti City 99.1 exciting.
1: Oi, Arce, unsa ba ni F ha? Kanig na sa imong card?

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong nga nagdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikwa itong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya,

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil, ang top mark.

0: lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Paige. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili maligaya na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pagkaayo mo sakit, tumaran dayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Paige. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Paige. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka nikagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting?
5: Exciting!

0: Ya belakang bisa geli kagu apa?
1: Exciting!

0: 99.1. Excited? Oh, RJ, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na yung question sa imong teacher?
1: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot. Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Yung galawiyo, taga-anapong surandado din. Kung kaya tayong taas, kung hindi, so kung pag-ihig, pagputol, ay hindi nyo nating matulog.
2: Zaphone Plus Gold.
3: Kretin, lamihan na tulog na kahit po, sa pag-ihig, utira kayo. Gawarap na kretin, and 94, lang kung nakapaminaw sa kung ipamultika, at sa mga balatia, at yun ang sulayan na ang loob sa history. Hindi kayo matabang na sa inyong panglawas.
2: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaphone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana na po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingo na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabulan na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Mission X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya na wala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan dark, ipakapi na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuchiks. Pagtumbar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Pero wala, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sis the Pain.
12: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo. Sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
11: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Sa una, pugi kayo yab. Sukat ka na mino kung XFM. Kwartahan ako.
15: Wow.
14: Naapagi kayo yab. Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
16: Mga katupa, excited!

0: City 99.1 Exciting.
1: Oy, ay, che, un sabon ni F, ha? Tinignan siya yung mong card.

0: Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabuang murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyod ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hi, ako di IC Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
2: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka niyong kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM! XFM!

XXFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network.

0: Madayon na adlaw da Borental, exciting Martis City. Mga katropa, adlaw kita karon nga Domingo. Pizza 17 na sa bulan sa Mayo 2025. Welcome sa itong programang ang Bullseye Sunday Edition. Mga katropa, magkuyog na taman alas 8 karong kabuntago. Dirigapon sa Sibihan ng XFM 99.1 Martis City. Good morning!
1: Good morning!
0: Mga tropa, di usa kita karon makita sa itong Facebook page, ha? Sa itong YouTube channel, kay doon ay problema gamay sa itong Facebook page. Kay tungod lagi, nagka-stricto karon si Meta, kabahin ng mga posting sa mga live videos sa ito. Kaya ginahanay na ito karon diya sa itong Facebook page. So for now, itong madungalong sabri sa itong radio, sa XFM 99.1 Mati City, sa itong Facebook page, sa mga balita o sa, ha? Nga ito yung pangpatik niya. Di usa kita karon maka-live ka, tropa. Mga yung mag-dispensa niya na. Good morning!
1: Good morning!
0: May buntag, may paglanog-lanog. Usap sa mga barangay. Dini sa syudad sa Mati. Good morning! May paglanog-lanog kaninyong hurot. Mga katropa, good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga katropa po na itong paingon ng simbahan. Ang ba nag-preparar sa mga katropa ito mga labi na karon mga katolikong musimbag sa isang buntag. Ang uban nagpreparar pa karon samtang nagpaminaw sa itong sibihanan. Sukat pagkaganiang kadlaong kaghapon or kagabi. Good morning, hantod karon nagpaminaw. Gyapon, good morning.
1: Good morning!
0: May pagpanisikaisikan yung kaninyong talaga. Katropa, kumusta ba yung Domingo karon, ha? Medyo kagabi, buragad. Doon ay dakong bundak sa uwan ngayon. Itabo diri sa syudad sa Mati o din sa probinsya sa Laborental. I hope na still doing fine ramo tanan niya mga katropa, ha? Kaya bisan pa man dito kayo sa Mostagom City, di man dyan kayo ingunan akakusog. Pero nabate gina mo ang ulan nga grabing nakapikto katropa bisag kadali ratong ulan na katropa. Kamusta mo dito nan? Kamusta? Good morning!
1: Good morning!
0: Bisag doon na kita yung mga challenges ato kinabuhi. Numduman ito ganun ay nga murag kanabitong negosyante nga good job po ng morning. Bisag hapon na. Nagalantaw sila na bisag hapon na. Morning ya po na kay i-charge ya po na sa good nga morning.
1: Good morning!
0: Sa nito mong pag-ulan katropa, sali pa natin ipagawas sa itong mga headlines, sa itong mga isgutan karong mga adlawa o karong adlang Domingo. By the way katropa, ako na eh. Ini makauban matag adlaw Domingo sa programang Bullseye Sunday Edition. Ako kini si katropa ng Ken Acevedo. So good morning, good morning. Actually ang Lunes at Biyernes ni makauban si katropa ng Vicente Pichon de Porta. For every Sunday kita maguban katropa, ha? Sa tong Bullseye Sunday Edition. Ato ang gabunding hihan ay mga balita isgutan ng lokal, national, ingon man mga ekstra balitang ipabuhagay na to din sa kahinginan sa programa Bullseye Sunday Edition. Kauman si katropang Ken Acevedo. Mga katropa, doon ay paimangno ang actually doon ay nag-comment din eh. Pero ato sa aning basahan katropa, ha? Din eh mismo sa Facebook page sa City of Mati. Nagpagawa sila mga numbers katropa, tanawalin nyo din, ha? Ito mga katropa na itong wala pa bitang, i-save nyo din ninyo katropa. O screenshot nila sa inyong mga cellphones. Kaya importante kaya ni, kung mahimong isulat gani, ipambutang din sa inyong mga dali rama pick up na yun, labi nagdunay mga emergency, ha? Kaya ang City Government of Mati nagpagawas kinig mga emergency hotline numbers. Tungod lagi kay Sanitabong Ulan. Siyempre, ang National Emergency Number mao kining hotline 911. O i-dial nyo ng 911. Tapos mention niya ang City of Mati. Pati naghahanap mga din number. So tanawan ninyo katropa. Katun, halos tanan tao karon. Doon na mag Facebook. I-search niya karon. Bago lang ginay na post mga 11 hours ago. I-screenshot ning maong hulagway. Kabayan ng City Government.

umati emergency hotline numbers. So mga katropa, mga kuanim ka ng number gani sa dunay mahitabo nga wa na to gi asahan ba nga mga emergency katropa. Importante gigana labi na ning sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang magiging kasigaran na kontakon kung doon ay mahitabo. Kay common kayo ng mahitabo, doon ay madisgrasya. Di magiging natin ikalilong katropa. Labi na kaning syudad sa mati, nagkalambo, nagkadaghan po ng mga motorista. O gadigin na tumalikayan, nga perte naghanap o badlongon. Maupod ng doon po tayo Mati City Police Station. So kontakan ni kanya, importante. Ibensyal na ako ni katropa. Ang uban i-search sa lang ninyo, okay? Katong wala pa masayad sa Mati City Police Station number, sa atin number, kontaka na gano'n ninyo. Pag doon namin marisya, di yun mo magtulak-tulak. Di ayaw sa mo pag live-live, ha? Kontaka sa inyo dahil, ayaw sa mo pag reels-reels, di ha? Kontaka lang sa inyo cellphone number sa Mati City Police Station. 0998-598-7122. Sabun ako, ha? 0998-598-7122. Kung gusto mo ka, tropa. Linya ni sa Mati City Police Station kung taga Dab at kung taga Mati City ka, okay? 0998-598-7122. Save din ang number. Kaya basig doon ang mga emergency dra. Mangita pa ka kang doon magiging alam mo si chairman diha. Basig na wala si chairman, doon na po siya importante gibuhat. Siyo ko si chairman, lagi na number. Pero galing medyo distansya kagbalay ni chairman, kontakan na niya number ha. 0998-598-7122. Cellphone number na sa Mati City Police Station. Atong subon, 0998-598-7122. Kontakan ha. Balik ko na kakropa kung gusto pa mo mga dagang kayo numero sa alang sa emergency hotline numbers. Bisitahan niyo rito ang City of Mati Facebook page, okay? Sa netubong na, sa netubong bunok sa ulan katropan, doon na po i-post niya 7 hours ago ang sa City of Mati Facebook page. Ito sa ning pasadahan kakadali ha. Doon sa buhato na ining doon ay metabo nga thunderstorm. Una-una katropa, kung doon ay thunderstorm nga mahitabo, stay kung mahimo, pagpuyo lang sabo sa inyong panimalay. Okay, pagpuyo mo sa inyong palay, dili kay inig kusukeng ulan, maglakwat siya na inoon. Ikadaw ka ning unplug ang mga appliances likayan pod ang paggamit og mga butang bitaw nga kanang ginasaksak sa kanang mga charger. Sa pana kanang mga minifan ninyo diha. And dugang nini kanang pagpalayo mo sa bintana, sa mga metal doors, and of course, mga concrete walls. Kung may tabo na katropa kung doon ay thunderstorm. Kung naman galing ka sa gawas, ayaw pagpundo katropa sa mga ubos nga bahin sa mga kahoy. Labi na mga kahoy nga dagko, bitaw kayo mga dugay na kayo nga kahoy. Ayaw pagpundo na katropa. And likayan po nato dito sa mga kunaka sa gawas, likay nga naka sa open field, sa atop, sa river, sa mga beach lines, naka sa resort. O ganda drive kag motorsiklo. O nangis sa naka tropa, pag stay put lang sa diha, kung naka sa gawas. If you are in, kung naka sa grupo katropa, pag bulag-bulag mo kadali, ay mo pag tapok. Kung nag-drive mo ka, pagpuyo lang sa, halimbawa kung sakyanan, uyo lang sa sulod sa mong sakinan, pangitag safety nga lugar. Og, of course, iyon dyan ay mong inatawag na itong hazard light katropa. Og, likayan ni mo dito katropa, kada ito mga lugar nga bahaunon, doon na magiging kalsada nga bahaunon. Og, kanang napit po sa mga poste sa kurente. O, likayan po na. O, labi na doon. Nahitabo dito na tumbahan. Tawag ka ay katropa ang sakasakyanan. Kaya dito siya ulan. Dito siya nagtambay. Tama tinggi buhat. Nganihunong siya kay kusuking ulan. Pero dito lang isa sa mali nga lugar katropa. Tumbahan siya kahoy. Sumuha na katropa ha. Batay-bantay lang kita. Labi na ting kusog karon sa ulan. By the way ha, pasasahan po natin ni katropa ang
Nakat sa panahon ni katropa dinhi sa Davao Rental karong adlaw Mayo 17 paminaw kamo dia labi na tong karon pa nakachunin sa atong sibihan ng XFM 99.1 dinhi sa Davao Rental karong adlaw Mayo 17 tuig 2026. Init og medyo daghang panganod ang panahon. Medyo mapanganuron karong panahon. Pero mausap gyapon ni katropa ha. Karong adlaw ni Mayo 17 dinhi mismo sa Davao Rental. Og posible gyapon ang panagsang pag-ulan og thunderstorm sa hapon o gabi. Tibanan ito na kanunay, posible ang panagsang ulan og thunderstorm sa hapon o gabi. Dini sa Davao Rental karong adlaw Mayo 17 to 2026. Og ang temperatura karong katropa, medyo di kayo init. Kaya naman sa 25 degrees Celsius hangtod sa 30 degrees Celsius. Isa ito mga bilabay nga daw, may abot ng 40. Karon di kayo init. Di po kayo bugnaw. So, 25 degrees Celsius hangtod sa 30 degrees Celsius. So, doon agad ako nga chance nga pag-ulan, ingon man o thunderstorm. Og medyo alimuot karong panahon na. Og ang huyuhoy sa hangin, hinay ra katropa, dili gyud kay kusog. Og adunay posibilidad sa kusog nga pag-ulan sa ubang dapit dinhi sa probinsya sa Davao Rental. So muna katropa ang tulakat sa panahon na inumduman ito kanunay. Abalik ko na ito nga doon ay dakon chance nga pag-ulan karong gabi or og thunderstorm og ang kainit gibugnawon na sa 25 degrees Celsius nga ito na kini sa 30 degrees Celsius mga katropa. So magamping kita kanunay kay para di kita maangol ning lakat sa panahon ba kay natural bang gud siya wa magani ang buhaton lang ginato ani di man sa ingon nga pagsungog-sungog pag moabot ning mga panahon gawas pagampo magampo magita atuan lang gini palabyon kay wa may makapugo nga nang ulan katropa ang pagampo raman so mulabay ra magina siya. So, ato lang pwedeng kamutan nga while lanang ulan diri o pagbaha o ma-prevent mga lining pagbaha sa pipila ka mga lugar o ganindot ila mga flood control nabot-abot ang flood control project ay nindot ilang pagpugong sa baha ditong lapita mas okay katropa. So magampo kita ha kanunay kaya Domingo ron family day tigbanding-banding sa pamilya. Og syempre ang pamilya maginay upa na to labi nag watay trabaho katropa. Ang uban siguro paingon na nagsimbahan karon ang uban na minaw pa sa itong sibihanan. So katropa alam sa mga dugang numero ha sa emergency hotline numbers din sa syudad sa Mati. Bisitaha ang Facebook page mismo sa City of Mati nga Facebook page. Na itong kompletong numero kung kitsa dapat niyong kontakon kung doon ay mga emerensiya sa inyong lugar mga katropa. Nakatropa sa tupagbalik ha, doon na tayo pipila kay isgutanan. Kapahin nining gipagawas karon sa SWS survey kaning social weather stations nga medyo mitaas ang mitaas pagsamot ang mga tao sa Pilipinas nga nag-ingon nga gutom sila katropa. Berte daghana. Isa kita gani maka-experience sana katropa di man ta ingon nga taas atong kalidad sa panginabuyan pero baka relate ani katropa ba labi ning perte daghan sa Pilipinas karong kapait tungod na pagini samo kaya nga doon na pa impeachment pagtaas sa gasolina maglibog ka sa atong kwan kung unsang yun ahon tante namuyo tarig malinawon way samo katropa and dugang isgutana na to niya kabahin po din ning tabo ito Senado, doon na tayo i-share ani gamay at nisigutan katropa o niya sa itong pagbalik. Eksaktong oras na ito, alas 7:01 na sa buntag. Ubalik na katropa human sa mga pipila ka mga pahinomdom. Dito sa itong programa, Bullseye Sunday Edition.

0: goreng bersama Imong Toyo.
1: Usah kau,
2: Wes,
1: nak dah as Imong
2: kamu.
0: Goreng, matud man gun sa doktor. Bawal ko nun ako mual sa og bugat.
1: Exciting!
3: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay. Ako'y hidati nga pagpanakit sa akong tangko. Ang blood na ko, sa high tagod, nakabati ko gusong liko. Ito nga, nakadingot ko sa radyo na ng Top Plus Gold. Nga, ito makabahan na akong lula. Ito ni Tarito, akong gigisingan, akong giminto, nakaharap ang buwak ang stop. Ako nabantayan, na nawala naman doon sa pakit sa akong tangko. Gulipong-lipong, bagong salamat sa Top Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gusto ninyo ng Top Plus Gold. Basing pareha na ako, maangay sa maani. Ako doon si Jonathan Layaw, Top Plus Gold user sa
3: Zantone Plus Gold, tapak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makapaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik ta kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Tingga makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo.
6: Turbo.
5: Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Salton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Salton Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Salton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Salton Plus Herbal Soap.

0: ni mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, siday ka. Exciting!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Ligalibre nga komentaryo og ligdong nga pag-analisar sa mga isyu.

0: Balik ta sa itong programa ang Bullseye Sunday Edition. Ako yung makauban karong buntaga ning adlaw nga Domingo, Mayo 17, 2016. Ako kini si katropang Ken Acevedo. Antod kita alas 8 katropa once again sa itong programang Bullseye Sunday Edition.
1: Tigalibre nga komentaryo og ligdong nga pag-analisar sa mga isyo sa Bullseye.
0: Ang programang Bullseye Sunday Edition katropa inatod ka nato sa epektibong produktong ginama sa Yes to Health katropa. Domingo karon sa sabuntag linggo diha. Kape. Good morning. Ay kalimot katropa kung kape ang iskutan pag Santon Plus Copper Max. Kini mo katabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok nga maoy hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mopakalma sa nervous system. Tugod kay Santon Plus Coffee Max, wala kini caffeine katropa. Pag Santon Plus Coffee Max na, gawas nga nga pinanambal pa dyan ka katropa sa Santon Plus Coffee Max. And by the way katropa, sa panahon nga tingulan ay kalimot nga kinalang gid nga abos atong immune system. Doon na kita ipang-abag na nakatropa kay sa panahon karon, siyempre, mabuylo dyan kang panginabuyan tungod alang sa imong pamilya. Ay kalimot ka, doon na kita ay Santon Plus Gold. Kaling Santon Plus Gold katropa, o sa ingredients ini, mawang ang palayang makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas. Og aron malikayan ang stroke og heart attack ay mo kalimot katropa pag Santon Plus Gold. Pakuski kanunay ang imuhang immune system. Og syempre naman kay tingbog daw man. Kanimo di pa rek oi basig hinay na nay imuhang performance. Di na ka makalahot tay ba kaingon makaingon na nay imong missis nga may paman imong ubo gahi. Ay kalimot katropa nga doon na kita ay turbo for men and answer. Nakatropa ko nakulangan ka sa performance, di rin atas, siguradong dili makulangan o dili malang-alang si misis. Pag turbo dietary supplement for men, bahalag bang halang, basta di lang yun malang-alang si misis. Turbo for men and answer, mapalit sa mga suking butika nationwide. Kung maulaw manggaling ka, mapalit o turbo is sindahan. Sortihan ta mo katropa kada bitaw na sa mga pharmacy, mga pharmacist. Kung mapalit ka may nana, labi na mapalit ka nining turbo. Ingno na na ni mo diha ang pharmacist nga. Ma'am, pwede mo palit og turbo. Hinayon na kanilang tubag na katropa. Di na na mo syagit ba? Di na, unsa sir, turbo. Di na may nana katropa. Nana sila mga trainings nga pag mga tao maabot o mga mupalit o mga inglana ng mga butang. Siyempre, hunghunga na pila kaboke mo asin.
2: Ayaw!
0: Ano na, di na na. Dili na na i-shout out. Kung maulo ka mupalit o turbo for men and answer sa butika, suguan lang yung pagmangkod.
2: Ayaw!
0: Dua-dua, katong dili minor nga pagumangkod. Katropa ha, turbo for men and answer para tuloy-tuloy ang laban sa pribadong laban ninyo ni Mrs. Wala yung sulba di ana. Turbo for men and answer ana mga katropa. Alas 7:11 atong oras. By the way, once again, ako yung mga kauban si katropang Ken Acevedo sa programang Bullseye Sunday Edition. Mga pag-dispensa pagbalik sa dili patong topic ko katropa nga di isa kita malive makita live sa itong official Facebook page o sa itong YouTube channel kung tungod kayo nagka-stricto karoon ng itong si Meta katropa kabay ng mga live videos. So pwede ka po ta makabutag balita di sa itong Facebook page. Ang problema karoon di isa ta ka live katropa. Antod kini I think June 11. Pero paningkamutan na ito nga masunod din yung gustong patakaran ni Meta para tuloy-tuloy itong live streaming sa YouTube o sa Facebook mga katropa. I-follow lang itong official Facebook page. Inagyan po tayo mga balita, mapatik niya katropa. Matagkarunugod niya kung sa may mga balita nga angay ninyong masairan. Labi na karoon din sa Pilipinas, sa Gawasan Nasod. Destong Facebook page nga XFM 99.1 Mati City.
1: Bullseye!
0: Dini na ta sa itong unang hisgutanan mga katropa. Exciting naman mo? Excited naman mo di ha?
2: Ayaw!
0: Oh, matod pa sa'yo. Dunay bagong gipagawas karon ang SWS survey kaning social weather station. Kaning siyang survey katropas tibok Pilipinas ni. O ga syempre dili kita makaingon nga kagahapon ning adlaw gisurvey kun dili kadto ni mga malabing semana, malabing bulan mo na siya katropa ang paagi sa pagsurvey kay di man purok election nga mabuto kag buntag ini kagabi doon na resulta. Musurvey man pod matod pa, musurvey pod sila mga katawan ng ilang pangutanon kung kortahan ba sila karon o dili? O doon na ba sila ipamahaw karon o wala? Matod pa katropa, mas daghang pamilyang Pilipino ang gigutom sa yuning bahin sa 2026. Tinood mong gina. Ligid na malilong sa mga Pilipino sa sayong bahin sa mayuntag sa sayong bahin sa 2026. Nagini sa mga January, February, March, April, May man ta karon. Pista man sa buhol ro no. Yan ay pista rin sa buhol, isa kasi isa ka bulan nga pista sa buhol. Na experience sa ibitan sa nato. Na experience ko ni katropa dito sa buhol. Dili na ipasabot nga amo tugmao ba ni akong hinumduman. Way back 2011 dito ko ba. Sa isa ka bulan, dili ta moingon nga tibuok gyud lugar sa buhol ang pista. Kung dili kun dili ka nang dunay mga barangay kadadlo pista dito ba? Adto ka dito ga sa Pikas Barrio pista. Taunan pista na po dinan na ba sa akong kuan han hinumduman lang. Dugay naman to ako pangutan na kung tibuok Bohol ba gid nga pista or part sa Bohol pero dunay mga barangay da nga pista sa Bohol tibuok Mayo. Ano ba, barangay 1, barangay 2, kaning barangay 1, karong adlaw, ugma, barangay 2, nana ba? So, matod pa nila kung gusto kag kaon, tapos, maptang gina kagkapas mo dito, kay birabirahon mo gina ka dito, nga dito kapakano na experience sa mga katropa, tinood yun na. So, sa mga bulhanong karon, mga sanog sana, fiesta, happy fiesta sa tanang bulanon o sa mga dumudoong. Okay, balik na tayo sa itong isigutan ng katropa na kaisigot manunggog na abot manunggog Mayo. Pero gipagawa sa SWA survey kaning sayong bahin sa 2026 daghang daghang Pilipino ang gigutom. Sumala kini sa social weather station kung SWS nakabalo ng gitani kung unsan ng SWA survey mga katropa. Gipagawas ni atong Martes. Mayo 12. Okay? Katong Martes niya, Mayo 12 ni gipagawas. Nga daghang mga Pilipino ang gigutom sa unang quarter sa 2026. Uban ang dili voluntaryo nga kagutom nga misaka sa labing taas nga level sa usa lamang ka tuig. Grabe katropa no? Kada survey nagi inana nga maingon ta gigutom jud ang mga Pilipino. Pero karon grabe katropa. Aliman ka, within the pila lang ka semana, ang gasolina may abot o guwanan ng kapin. Mayingon tayo mga relate, so may relate anong kagutom o ang gasolina, syempre. Isang din na ito na isgut rin, doon na ginay relasyon. Kabay na isgutan sa kagutom o sa pagtas presyo sa gasolina. Sa komedya, pang istorya, kung palit ka gulay, palit akong talong, isa kilo. Ay, ang gulay, prutas mo din eh. Mayroon lang tag, kuhan, unsabay gulay ha. Kaya ang talong, prutas mo guna. Pero sa itong mga Pilipino, gitudlo sa itong mga maestra sa unang sipiat mo daan, nga ang kanikunong talong, usa ka gulay. Para sa mga Pilipino, gulay na siya, pero kunti sumato tahon kaning usa ka talong usa gini ka prutas kasi palit ka gulay mo na mahala sa gulay ronoy mo na ang braguban syempre mahal yung gasolina ay nilang butangi gasolina pero doon na gina siya relasyon ka tropa unsa may gamito ng mga sakyan na di gasolina mga di krudo mga para mahato na sa merkado kaning kabahin ining kapobrehon karon, tungod sa kamahal sa gasolina, miabot og sekatos. Grabe pertimbog ata to kadro baba.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pag-abot sa 100 kapin ang gasolina, magtanaw ko ka ng ginatubi, limuson na tag 300. Murag, mapultang ka ng 300 sa una, sa panahon na ka tumiabot o 100 kapin, murag di na yun. Mayung kag full tank, di mayung kag full tank sa unang 300, murag kaya pa kayo nila, binag construction worker, kasagaran construction worker. Magpatubil ni sila og Sabado sa gabi og Domingo sa buntag or sa kadlawon. Okay, kasagaran mga katropa to mga nasa construction ang sweldo gid di ba nini mga Sabado gid sa gabi. Inikuli ana patubil na daan. A full tank di pa kay nila mapil ba ang tag 300 ga full tank. Pero karong panahon na og katong sa mo tatong miabot 100. May mga kag magpatubil kag bali 300 murag di da kay ka di kay ka mahimutang. Samot nag moingo ka sa una nga pa full tank, okay ra. Pero karon may kag pa full tank, medyo sakit ta ba. Mapil gyud nimo to mga kawatan diha sa gobyerno. Tidaghan ang kawatan na. Sabi na diha sa mga di dato ikalilong bisan pag diri dili diri sa bisag asa di sa Pilipinas lagi mga kawatan di sa barangay. Oh, daghan kay nagkawatan sa barangay bisan pag moingon tag barangay din sa buong Pilipinas mopili lang tawag asa kabalo na ta kung kinsa nga mga doon ay komedya ng kanang ginatawag tawag mga barangay kawatan.
3: Bullseye!
0: Nagi na sa pipila ka mga barangay pero dili tanang barangay pipila ka mga barangay din sa Pilipinas nagi mga ginaingon na tawag barangay kawatan. Okay, kaliado man. Ang aliado kay kawatan po.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay nako. Okay, sa pagpanayin katropa, ang first quarter sa 2026 matod pa sa social weather station nga gihimo pinagi sa face-to-face nga mga interview sa 1,500 ka mga hamtong ngayon mga legal age mga katropa sa tibuok nasod gikan niya itong Marso 24 hangtod kini sa 31 katuning March ha? April, May na taron. Nakitaan nga 23.2% sa mga pamilya nga nakasinati o kagutom.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O gigutom nga walay makaon bisag kausa sa miaging tulo ka bulan. Grabe na.
3: Bullseye!
0: Alam ka, 23.2%.
3: Bullseye!
0: Kanito, balik ko na, kaning 23.2% mo niya pamilya nakasinati nga kagutom o gigutom nga walay makaon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Subot pa sabot kaya doon pa kay gihikay niya ng mga adlaw kaning March 24 hangtod 31 dili ka isa ni ining dili ka isa ni ining 23.2% kaya gingon dire katuramang gigutom o walay makaon.
3: Bullseye!
0: So, nakakaon pagkakadwa sa isang adlaw ato naka-snack ba yung bisang kapila niya di pa ka-apil ng 23.2%. Dugang pa din eh tulo ka bulan to ha bisan og kausa sa miaging tulo ka bulan. Grabe no og misaka sa 3.1% gikan sa 20.1% niadtong November 2025.
3: Bullseye!
0: Ang pinakataas sukat 27.2% nga natala niadtong Marso 2025 na laban usab nini ang 2025 average nga 20.2% ug ang 2020 pandemic nga nasa 21.1%. Grabe na lambuan pa niya ba? Kay ang pandemic pandemic makatropa na lang sa 21.1%. Eh, grabe, pit-usa mga ito.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Bawal lumabas to, bawal lumabas. Pero 21.1% ra ang mga tao ato ha, nga gigutom o walay makaon. Pero karon nas katong March, nasa 23.1%. medyo ni fluctuate atong kuryente pero okay na. Ano po na itong kuryente? Sige lang, kay kuryente naman na. Kasi siguro doon ay dakong epekto ni Sakuan. Ulan nga ni tabo. Pero sige lang, padayon ta katropa. Sa pagbadayon, base sa lugar, ang kaguto mo ay laing taas sa Visayas sa 28%. O, 28%. Gisundan kini sa Luzon sa 22.4%. Metro Manila sa 22%. O sa Mindanao, 21.7%. Grabe no? Ang Mindanao katropa, wala mang ang dapit, diin miusos ang kagutom. Miusos o 5 puntos. May baba ha? Dili sa Mindanao. Ang SWS mingon nga tibok nasod nga pag-usbaw sa gibineho sa kasagaran nga grabe nga kagutom nga dunay masas nga rate nga natala sa mga pamilya nga nag-isip sa ilang kaugalingong nga kabos o kabos sa pagkaon. Wala gini, kung tandi na to ba, kay kumingon kag pandemic manggod sa una, grabe po to pandemic. Grabe gito. Doon ay mga katropa na itong nawadaan og trabaho. Lalagi kay bawal ba itong face-to-face nga trabaho? Unang nawadag trabaho ato katropa, common nga mga nagtrabaho din sa Pilipinas, kanyang mga katropa na itong namasahiro. O kalabi na itong nakalimot ko na mga ito, ECQ, MECQ, unsa ga ito nga EQEQ to eh. Ay! Kung bawal ka mamasahiro ba? Nahimo naman tong pwede ka mamasahiro kato magbutang na kag mga silupin. Mura na mo na sa balay bitaw kakuan mo ng mga dula sa bata ka ng damang. Alam mo, tagsa-tagsa ka kwarto sa jeep. Ano ma? Murahag yung mga damang atong kasakay jeep. Ang mga sidecar, isa sa tubangan tapos sa likod duha. Tapos butangan og cellophane sa tunga inana sa Tagum City niya kay ganito ang gitan. Sayod ba gitan ka tropa kung sa kapaitong pandemic. Eh mismo nga ako panahon na to nagtrabaho jud ko gabi ka tropa. Kada gabi jud ko magtrabaho. Buntag gabi akong trabaho sa una. Ang panggabi nga trabaho ang nawa sa ko ah. Ako ng personal ha? Sukad niya itong 2010. Nagtrabaho na kong panggabi eh. Pero katong panahon na sa pandemic, nawad ang ginmigtrabaho tanan? Ang nabili na kong trabaho pang buntag, kaning radyo. Kaingon dyan ko, isa dyan misa na piktuhan na to, labi na ito magkaoba na ako sa matrama, ubay-ubay po. E nabunta sa music industry paggabi eh. Labi na ni mga drivers na to, nga dako na piktuhan. Pero katropa, 21.1% niya itong panahon na sa pandemic, ang giingon nga gigutom o wala sila makaon. Samantalang karong tuiga, 2026, wala na yung pandemic. Misaka man yun noon, may abot og 23.2%. Tintaasa ay.
1: Tigalibre nga komentaryo og ligdong nga pag-analisar sa mga isyo sa Bullseye.
0: Ngayon ganit siya nga apektado yung ginong tanan, labi nagmataas na yung presyo sa diesel o gasolina. Kung itandi bito na ito itong pandemic, katong pandemic, di ko kalimot. Kung hilig ka og ride sa itong panahon na, o pwede pala gito magbiyahe, no? Pwede naghanag yung mag-ride sa itong panahon na. Kaya dito pa lang sa Moa, sa Tagum City, katropa ni itong panahon na, ang litro sa gasolina niya, may abot sa 29. Pandemic to, baba kay presyo sa gasolina, may abot og 29, nagayoban 27 og 26 na itong panahon na dito sa syudad. Pero ang problema ito, bawal lumabas. Kaya kung mugawas ka, tapos inig-abot nimo da sa mga, doon na magutong mga checkpoint. Pag tanaw da, ako nag-experience ko, gabiyahe itong panahon na. Siyempre init. Ang panahon na itong mga checkpoint sa una, pahunungon man ka, man, murag pusilon itong mga agtang. Para may bala, nag-unsa ka kainit. Ligil malikayan, nga perte initan nimo, bisan pag-helmet ka. Nagulbaan ko ato eh. Kaya pag sentro sa kong ulo, ang kainit, ang kalimot ko, pila to kakainit, pag pwede na kay quarantine ba? Murag 27 man siguro to. Pag tiyon sa kong niabot yung 27, gipalingko na yung ko dito skilid. Bullseye! Kulba ka ng panahon na katrapa, di ay, ang kainit sa panahon. Bullseye! Mga rin palingkuron ka sa kilid kay tanahon o tinuod bagyad nga na tapta na ka sa COVID-19. Dahil sa kainit rin sa panahon, na nakatropa ba? Ang gasolina ato perting barato hagyod. Naarad yan sa 29, 28, 27, day 26. Oh, unang problema bang wal magugamugawas. Bullseye! Pero katong panahon na perti paita, gigito sa naran, perti paita. Pero matod pa sa SWS survey, 21.1% lang ni atong mga tao sa Pilipinas nga ningon nga wa sila makaon o gigutom sila. Bullseye! Bullseye! Kung itandi ni mo karong 2026 nga pwede na ka magawas, pwede kang manarbaho. Bullseye! Narbaho ka. Trabaho ka sa gawas, anak. Pwede na kayo, bisag asa ka manarbaho. Mitaas maninunog 23.2%.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Damay, spotting.
1: Ikalibre nga komentaryo o ligdong nga pag-analisar sa mga isyo. Isyo sa Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ganun na siya katropa. Makaingon ta nga... Noon sa manikaroon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede ba naghanag isyong niabot na karoon sa Pilipinas? Makaingon ta nga unsa tinood ba niyo? Dili?
3: Bullseye!
0: Pero doon na yung mga prinsipyo ng mga tao nga kabalagi na sila nga kinsa isultig tinood, kinsa pwede li. Apagunta na kinsa ilang ginabutbutan alam ng istorya nga okay ng dagan sa Pilipinas. Doon na ganyan sa kadakong personahe din sa Pilipinas nga maingon nga mapasalamaton daw takaroon sa atong administrasyon din sa Pilipinas kay... wala na daw kayo mga durugista. Doon na po tayo sa kalaki, di ba bawal na magukasukas ka ron. Sa kalaki nga, kasagayang mag-construct ba yung nara ka, betos pa ni balay ka nang imuhalang balay mong trabaho on, magukasukas ba ka. Gawa sa itong mga nasa kumpanya nga may nagtrabaho construction, kay bawal gina. Pero ka na magpandipanday lang ka sa balay ba? Di ba? Inaanap na, magtrabaho ka sa balay. Ikaw de uncle, kuya, tito, di ba? Nakatrabaho na sa inyong balay, di ba? Kasukas naman ka? Dito sa kaulahan, doon ay nadakpa na eh. Pero gi-explain yung side nga, narigid siya sa panimalay, na doon ay siya gitrabaho. Ano itabo? Nabswil to kay matod pa nga namali og implementar og namali og sulte. So karong panahon na og naro ka na sa inyong balay, pwede rapod siguro magkasukas kayo amang ka na sa gawas. Katunatan lang kay nasa sa pampubliko sa gawas kay naro doon rapod silang balay. Bawal mag-inom-inom sa gawas, ha? Mag-inom-inom sa gawas, bawal. Unya karon bawal usabi sa inong dano ka na bitong mga driver malipat bitaw. Tungod na ni magtambay-tambay po sa gawasada, tinuod yun na. Siguro, dili rapod siguro na mag-inom-inom dahil sa gawas. Ano ba ito magtambay-tambay? Siguro, dugagan po siguro. Sa kuha lang ha. Kaning pertinaghanap yung mga coffee shop karoon nga nada sa kalsada mag-alirong. Ano, mga coffee shop lingkod-lingkod yung mga camping chair ba o niya pertinaghanap. Siguro dili, siguro na dili sa kalsada, ibutang dito sa syudad na, pertinagana yun. di lang siguro na mag-inom sa kalsada. Gili ka to po mga coffee shop nga ambulance nga coffee shop. Baka nang naaradi ni kagabi, ni kabuntag, wa. Mapunay ang tanahon mga katropa kay usana sa mahitabong disgrasya. Siyempre kay kasigaran dia maglingkod-lingkod, mag-chill-chill ra, katura mag yung mga batanon. Bihira lang, doon ay mga pipila ka mga pamilyado, tambay-tambay niya, o doon alihigayon. Alas 7.32 itong oras mga katropa, di sa panagubang Bullseye Sunday Edition. Unya sa tabagbalik, isigutan sa niya. Kabahin, doon natin lakbit ini kabahin na itabo dito sa kauluhan katropa. Di sa itong programa Bullseye Sunday Edition, kaubad niya po si Ken Acevedo. Alas 7.33 itong oras, mabalik tayo sa mga pipila ka mga pahinomdom. Ex-standby!
3: Bullseye! Bullseye!
4: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi!
5: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
6: Kap!
5: Estudyante ba ka?
6: Ano man?
5: Uting ano ba nga? Alas 7 na bangon na, gimalait na ka! Hoy, ay bangon na!
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Hinak at hiniilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baw niya. Mayo na kong tuwid. Magdanggo na gugo. Kami at tubili man. Basta mag-inom ko yung Santon Plus.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy yo kay paguli. Testing na ko ulo ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sa usa epektibo dining coffee dai ning premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin niyo inom.

0: pa.
1: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Tigamit ta man guguan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
2: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama si cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubusab kay gayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo banak? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
2: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
1: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kuya, warong panahon na, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah! Oy, kuray!
2: Saman!
1: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
2: Asa ka, oy! Ano man? Sayo! Lakabala!
1: Pandamay!
2: Siya, oy! Exciting!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Nak kata apa balik tak setengah program Bullseye Sunday Edition. Bullseye. Kata apa aku sekarang immune system.
1: Ayah.
0: Nah, nasa nama ni. Kata apa aku sekarang imong immune system. Pagsantun vitamin C aduna kini spirulina nga puno sa vitamin E og 10 times gumas daghan og vitamina kaysa karot dagong tamang aron manindot o manindot tayo klaro ang imong pananaw. Ang katropa pagsantun vitamin C ang alkaline nga vitamin C maulang ang santun vitamin C mapalit sa mga suking butika nationwide.
2: Bullseye!
0: Santun vitamin C katropa ha? Ay magkalimot yan eh. Katropa, by the way, katuling wala katod sa Yes to Health Clinic labi naga naka din sa syudad sa Mati. Ang talang produkto ng inyong madungog din sa XFM, inyong mapalit na sa mga butika. Gawas niya na, napun na sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Ang nakanindot na nakamato mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, magiyahan mo katropa kung unsay angay niya na imong balatian karon. So, ato mo dito, nakinimutang sa may A-Square Building, Barangay Central, Mati City. Okay? A-Square Building, Barangay Central, Mati City. O ga binisaya gid nga address ni para makatudyon mo tinamban lang nani may mutan di sa may Baywalk ha Baywalk ubos ra gid sa bagong Pag-ibig office dali ra jud kayto doon ubos sa bagong Pag-ibig office di sa may Baywalk mga katropa adtoan ninyo and open matag Domingo taman Biyernes okay Domingo lang ni taman Biyernes walay Sabado katropa. So, adtoan na ninyo, ubos ragit sa bagong Pag-ibig office sa may Baywalk na nakabutang sa gawas nga Yes to Health. Bangutan na mo dito kung sa inindot ano inyong balatian, chika-chika mo dito. Or masig maulaw ka mo palit o turbo. Dito katropa, dritsor lang dito. Pati naghanag turbo dito, makapalit ka. Para tuloy-tuloy ang biyahe ninyo ni Mrs. Katropa, inig kagabi o wala kini abirya. Hello, 7:41 atong oras. Good morning sa mga katropa nito. Di akaroon sa may palengke. Good morning mga katropa.
2: Good morning!
0: Makarelate dyan mga katropa nito ang labi na mga yanong lungsuranon. Labi na din sa syudad sa Mati, din sa Davao Oriental. Kung atong ipanghisgutan, karong adlawa katropa. By the way, ha, ako kini si katropang Ken Acevedo. Magdungog ta matag adlaw ang Domingo di sa programang Bullseye Sunday Edition.
2: Bullseye!
0: Sa pagbanayan sa itong isgutanan, katropa, kung nahinubduman ang bitaw ninyo, sa inatabo na itong milabayang simana dito sa Senado, kabalo, magitatanan na na, katropa. Grabig na hitabo. Doon ay miingon na usa lang kuno to ka drama. Sa Pikas Food Group, maingon tinuod ni. Dili ni drama na itabo. Sa kay nag so kay naglibog man ta mga yanong lungsuranon nga wala ta dito wa ta kaila nila personal pero nakaila ta sa lang binuhatan. Syempre kita naging motibang timbang o tinuod na makak ba ni sila mga natawhanan eh, o wala. For sure, Diyo, kung namakaka ni atong kaning istorya ha, isa ka sa kawatan din sa gobyerno.
2: Bullseye!
0: Kung tinuod mang galing, isa ka sa nakiglaban kung sa inetabo karon din sa Pilipinas. Wala ha? Primero, nabala ka, klarohon tani ha, nabala ka ang uban kadaghanan sa Pilipino na balaka kaya istorya magod gi-impeach na si Sara Duterte. Oo katropa gi-impeach na pero dito sa Kongreso ha bot masabot nga pwede naghanag congressman ng Pilipinas doon ay mga istorya wala pwede naghanag kawatan di ha. Mga kuha na sila kabok, 300 kapin, I think, mga congressman din sa Pilipinas. So, milabaw ang boto na impeach si Sara Duterte dito sa ilaha sa kongreso, ha? Sa kongreso na eh. Nabalaka ang uban kaya gi-impeach na daw, wala na sa pwesto si Sara Duterte din sa Pilipinas. Ang klarong istorya na, gi-impeach siya katropa dito sa kongreso, ha? Tapos kay napurbahan dito nga ang impeachment complaint pag impeach siya ha. Subot pa sabot nga ipasa din sa Senado. So ang penal karon din sa Senado na. Inig-impeach na gini sa Senado nga mapamatud-an nga kawatan gini si Vice President Sara Duterte ng nangawkaw yung kwarta sa pang-gobyerno, mapaphanagin siya din sa Pilipinas. Inguna na ang init na panghitabo din sa Pilipinas. Nasayad ka ba katropa kung kinsal ay pwede impeach nga mga dagkong katungdanan din sa Pilipinas? Kinsa lang? Akong isgot sa inyo talan katropa ha, pero kadali lang.

O, dara katropa, balik ta sa itong iskutanan. Karong adawa. Sa inatabo dito sa kauluhan, grabe,

0: Pero ang good news yun eh, mas daghan ang pabor. Mas daghan ang iyang kalyado ba? Pero mag-agiya po ni kung angay ba gyud nga impeach si Duterte. O nga doon na po yung maingon nga si Tatay Digong padagano nag-presidente pagbalik. Sa klarong istorya katropa ha, katong wala lang masayod, once nga mudagan kag presidente, halimbawa ako, mudagan kog presidente, pagmudaog na ko, pagmudaog bitaw ko pagka-presidente, di na ko mubalik, di na ko kabalik pagdagan pasunod pagka-presidente din sa Pilipinas. Subot pasabot, kung presidente ka, isaragin na siya katermino katropa. Wala na lang balik. Dinhi sa Pilipinas. Ano siya katropa? Ha, pagkaklaro ka, isara dyan ka mudagag presidente rin, mo nang uban, maningita dyan ipuli, ihuli plapuhon, nga para magpadayan ang ilahang pagpangawat, kaning pagpanirebisyo. Sa inatabo, Senado, aduna po, Senador Bato, giharangan. Giharangan sa, matod pa, taga NBI, kaya doon na istrolya. Tinga po daan ng Trillanes, no? Nga nung, saan siya? Kaning agent na po niya sa kuhan? Agent na po niya sa ICC? Sige, basig ditabang rapod. Mahar po ng istorya, ha? Hantod, niabot sa istorya nga doon ay buto-buto nga nitabo dito sulod Senado. Mga tana, kung kinsay ni unang pabuto, ang taga-NBI ba o ang taga-usaa kaning Office of the Senate Sergeant at Arms, kaya namin ginitigbantay sila niya katropa. Ang istorya po sa taga-NBI, kani matingala bitaw ka. Malibog ka ko, kinsa dyan mga bakako na nila, kinsa pinisultig dinuod. Dito sa habig sa NBI o sa itong Pangulo. Kinagkalalis mo ito kung kinsa dyan una nagpabuto na ito kay, siyempre, aduna mo take action mo po ng depende na kung unsang klaseng pagpabuto ay mong gibuhat. Kay, doon mo ganda ikaklase, di ba pagkupulis ka tropa ha? Nagpabuto ka kay magpasalba ka nga giwarningan nimo sila sa ilang gibuhat na ba? Or nagpabuto ka kag gisintro nimo ato imong katbang na. So dito sabig sa NBI, unang-una, ningyo na itong Pangulo nga ang nga dito sulod, Senado ha? Ang personay sa OSA, na itong hitabo ang gabuto-buto, taga-osa ang kaning Office of the Sergeant at Arms, namagit na po'y taga-Philippine Marines o mga polis, more ito yung gingon. Karun, itubag ng taga-NBI, katong panahon na, wala sila dito. Kaya na daw sila sa hotel, doon na sila gipahitabo nga unsang aktibidad dito. Pero doon ay nanggawas nga CCTV, dili CCTV dahil. Video nga kuha sa mga netizen na sila likod dito sa GSIS ga barina-barina. Okay, dikit naman daw na yung upatag-add doon dito. Sa balita ang ngawas ga GSIS o ang kuhaan, sinit, tapad ra. So doon ala ay pultahan nga, kumon nga pultahan nga gisirado. Kay para doon ay boundary katropa ang GSIS o ang Senate. Karon, niingon na po ng NBI nga wala man mi dito anong panahon na. Pero, pagkalabay pila ka oras, niangkol na po sila nga na sila dito. Ay nako.
1: Tigalibre nga komentaryo o ligdong nga pag-analisar sa mga isyo sa Bullseye. Bullseye.
0: Mga na malibog, bitaw ka? Bullseye! Bullseye! Ningo na itong Pangulo, nga wala daw ilang presensya dito. Karon, dali na po itong sabig sa mga taga-usaa kaning Office of the Sergeant at Arms. Nagbasi ta rin katropa sa mga balita, ha? Kaya wala man ta dito sa nahitabuan yun. Pero kung ikaw na minag haron, ikaw na yung mabalansin, eh. Dali na po ito sa habig sa mga taga-usaa kaning

0: Office of the Sergeant at Arms. Matod pa nila, dunay niabot sa istorya nila ni atong adlawa nga dunay daw nagbarina sa likod. O dunay nagbarina sa likod sa opisina sa JSIS paingon sa Senado. Ug matod pa, taga-NBI daw to. Mauto ang taga-OSA kaning Office of the Sergeant at Arms sa Senado nanawag og mga otoridad. Tawagan nilang mga pulis nga ika-report nga dunay nagbarina pasulod. Ug matod po sa taga-OSA, wampod lagi tino to nga nahagipan sila sa social media ba nga niingon sila nga doon na sila dakpon, taga-usaan ya. Doon na sila dakpon, pero di nila isulti. Siguro ang ilang dakpon, kato mga gikaingong taga-NBI nga gabarin na. Okay, pugsanon magidang musulod, paingon dito sa Senado. So mauto, nanawag sila og mga otoridad. Kaling, sa tanong nyo ko tropa, di man sa ingon nga kwanta, kung mag-atbang ni gubat ng NBI o Philippine Marines, kinsa kay, kung ano, kinsa kay agrabyado? Philippine Marines versus NBI itong panahon na nga istorya. Matod pa. Unya, sa pagtawag nila, ni dunay buto-buto. Karon, ang pangunta na kinsa yung nag-unag pabuto, ang taga-NBI ba? Kaya di man sila mga angkon, huwag kinitaga-osaa. Pero nagpagawas og video ang taga di magugta mo to. Ako tig-edit magug video. Di ko mo to ang video bitong nga putol-putol. O putlo ni mo nga magputol kag usa ka linya sa video nga tinuod ba nga katuduna kabalo jud ko gikat jud nga video. Tapos gisumbay tong like video nga para doon na lang dili makitaan. Ang mga editor, kabalo gina ito katropa. Karoon na ni pagyod. Nagpagawas ang video taga NBI, inato ni Tabo. Karoon, nagpagawas po og statement ni taga OSA nga wala agad nila gipunting o ga rat-ratog liman ka, Philippine Marines to eh. Okay, matod nila, pugsanon yun nga musulod ang taga-NBI. So ang gibuhat sa mga otoridad, labi na ng taga-Philippine Marines na may waganib, sintroha ba? Dito lang sila sa babaw, makita mo sa mga video at an hour, ganyang katropa sa itong Facebook page. Ang ilahang giratratan, katura mga sa amin sa babaw, nga ilahang warning siya to, na bawal ilahang pagsulod. O, di sila pwede musulod itong lugara. Mauti lang ibuhat, sa babaw lang sila nagparatrat, nagratol itong uban, kay lagi, buto-buto man, nagtuga, gubat at sulod, pero ang ibuhat lang, warning shot. Pero kung may palag itong gikaingong taga-NBI, nga puntingon yun na itong taga-Philippine Marines, sa tanaw ninyo, kinsay ma-pildi atong gubata to. Pero ang gibuhat sa Marines, sa bamaw nagpabuto. Oo. Nga ilahan lang gipakita, nga di gito mao ilang gibuhat. Philippine Marines, huwag taga-usaan, nag-inusara, nag-usa itong paghigayo na. Karon, ang uban senador, na-trap sulod eh. Ang uban, nag-video, kung sa'yo natabo sa gawa, wasilang kabalon, sa'yo natabo na sa gawas. Nawagan sila nga inato lagi. Pero ang gikatingala sa ubang mga senador, ani ha, sa di pa matapos ang gikatingala nila, uminawa ninyo, na ang gawas magiging nga balita katropa, ang gikatingala nila matod pa. Tunay mga senador nga nag-una-nag-uli. Nag-una-nag-uli. Pulo daw to kasi senador. Una-unag uli ba? Kunya, doon na pag nagbili ng istorya nga muuli na kay doon na yung mahitabo. Pangka na yun noon.
1: usay.
0: Nga, but pasabot pa nga dunay mahitabo, maunong gauna sila guli, pulo to kabok senador eh. Usay! Senador na ito og, doon na po'y senadora. Usay! Nakauna na sila guli, so nahibag to, tama ba kung term, nahibag? O natingalan lang, ana lang. Natingalan itong nabilin uban. Anong, muna man sila guli, og nagbilin pag-istorya nga. Usay! Rumaw na to na ito, buka tropa. Hay nako, itets. Usay! Natingala ginaguban. Kaya nagbilin pa mga istorya, nanguli lang ang tamo, dito mo mapangka. Usay! Kung tinood ang istorya ha, nga niuna mo uli, nagbilin mga istorya, nga but pasabot nga, na may tabo, walang tamo nagtabi-tabi, may pasi lang ang tamo dito, diyon tamo malaan nga basig apil mo itong rama. Usay! Usay! Okay, may ngayon ba sila? Drama-drama na itong panahon na. Usay! Basig, basig lang ba nga ka ding apil sila sa script. Usay! Nga una mo guli kay doon ay may tabo. Usay! Anong istorya ba ito? Kumon kayong istorya, pero matingala bitaw ka, matingala to kay parte nagkatag na karon ka tropa. Nanguli ang ubang senador, nagbilin pag istorya nga istorya ka nang basig na ni metabo. Tingala sila nga ngano uli man to sila anaagi na ni metabo. Ay nako kita mga Pilipino di tan na mahimo lagbogo ang style. Na bitong binugok bitong style nga kanang kabalo na tang ang 1 plus 1, 2 ang answer. Ilaha, 11 dyan pa lang answer. Kaya gusto kaya po ba? Kabalo dyan ko nga doon ay mga politiko diha nga tungod kay dakong utang kabubuton, mamakak na lang yun. Sa kabalo na sila bakak, hala, ipaglaban dyan pong bakak. Kabalo ba ito ka diba itong bakak, kadugay yung balik-balik, mahimo na ning tama. Bitaw ka din bakak, balik-balik ko na, mahimo na nagtama ka tropa. So ilang hagi balik-balik yun nila, gidipinsahan nila ng mga bossing niya, bisag mali na, tungod siguro kay dunay dakong utang kabubuton. Pero wak na gina sila ganay silang trabaho ba? Tungod kay para lagi sa pamilya, kita narbaho ba para sa pamilya? Disod pagbawad ang trabaho. So gina-take na tong risk para sa itong pamilya. So nagdipinsahan ito ng mga weklaron tao na para sa itong pamilya lagi mabuhi. Pero nasayo kita, huwa na gina sila ganay sila trabaho na napita. Imputa itong, imputa alas 8 itong oras mga katropa. Nagkasalamat sa inyong ganunan ng pagpaminaw sa programang Bullseye Sunday Edition. Nga gipalihan sa epektibong produktong ginama sa Yes to Health. Nagkasalamat sa inyong tanang ganunan ng pagpaminaw katropa. Ay magkalimot doon na kita yung Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Comamex, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, o galing Santon Vitamin C. And of course, ay magkalimot pag Santon Plus Gold mga katropa sa adlaw-adlaw. At salamat sa inyo ko lang na ipagpaminaw. Sa ngalan sa akong kauman sa Pikasloma, si katropang Engineer Virgil Picong Ordinesa. Ugma, Lunes po, katropa, Lunes at Biyernes, magkauman ta sa programang Bulls, sa programang Express Balita sa Buntag. And sundan na sa programang Bullseye Weekdays, inyong kauman si katropang Vicente Pichon Daport. At salamat sa inyo ko lang na ipagpaminaw, katropa. Ako lamang kini si katropang Ken Acevedo, XFM News, Manen, Adlaw, Davao Oriental. Bullseye! Bullseye!
2: Inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga